ɔtwerɛfoɔ si ɛnhyira ne ne wɔtua wo ka ɛna no bɔhyɛ nsɛm a nyame de maa abraham no wɔse w'asefoɔ bɛyɛ nkoa fɛhyia ahanan na all can do baabi wɔ se mɛtua wɔn ka ɛno so na ka bɔhyɛ ne ho

0: enye sa security people ya ina akwa wei ba Ghana ha. Womo man protection. Somebody known for using acerbic vitriolic language. Ya man protection call court. Esa man protection free Ghana ha. Enti ono de owo rightful
1: to protection. Brano no oba Ghana. Oba biya abayin no de bono hubayin. Enti chileo se abayin no sese no. Ono pe se atin yene die. Ono ni ne mkro fo eye. Ni mum omo maka de mo mu nyi bi ntia wo mu fise se bi o mu ko na mu ja na mo mu ya ya ke nyi na mu ja na mi mu nti obi di atemo en se se ha yen so ho
0: e ti se se da be na asano mo sa akoso abaya na se
1: na ye be ko court pa na ye be ko CID ho but ye prepare processes se na ye nsa anka no a ye be file habeas corpus application e wo court
0: habeas corpus not in
1: habeas corpus no ewe ye constitution mu se ye fak ye chili pa bi kwa bi so ensa se ye chi wo mu a na wo di akọ court na court no ama order abi ye di nipa na ba na maami di bi e se wa wo di se ye si aka no na amfa mra kwa mu nti e clear case of abduction state sponsored abduction na minia adie ba ko pena se dem ma hama empenyi se di e obi e hu no e drama jo obebo mi in fact we dey dey obebo mi program in few he say e pakra o jina gate na no na ni ekosui sebe wan hwe ya ni pabonifu bi be kwa ko chili pe bi se omo nsu ye state security agencies na ochine bi o makwa ko di ni boni na abeshe aban kon se di see 1983 ya judges ni di ni see yen di enter make sa the way we said in your lawyer ni me pacho osu ye journalist it is a ubiba no catch your se ufri security agency a ubibi sane se die ne chire se ho na ufri na ipana ma ubibi e ya senso die ene ni paboni ni bi kwa bi tumi a ibibi ama ubi agen se eye ni pedi fri ho nenso na wanye den ufri ho me ni pa nebe kwa cheno under the guys se yesi ye meche ne mra ne mum buuda onko chene nko na okudi ne boni e china de besie ne se state security agencies na kasi ye meche ne nko ana sebi akuwie boni e basa na e ba ba ye bonwuma ba ba tare ye papa John Dramani Mahama ho itimi sre no de me part me sre na ne se oma omei abakosem en guide no na only security agencies ni nkasa. Kumia ya di chili pana ewa omu nsemu. Ni mumu omu nyane mra kwa iso. Sebi uni yano uko chino kura na se 48 hours no beso. Na se ufu se ufe se ukipu ni kakra. Ube tumiti na koko otakoka se asemu uye njishimu. Inti kwa otuma ukwa ine kure ni pana kakra. Ni mumu se uko chini pa. No wa kwa chine bera nebusu ya kuhuni mbebi ya adene yeko. Wa amane kwa in anka se onko pe loye ni imra. Menipa loye ni nusuwe mbebi ya adene koo ya. Mepacho, nuwa kipuno. Nansa enanayin. Aebi yi na eko na awochi ya. Mepacho, na eche yye. Kwa china, sebiu, nipaboni ni ibisu nko yebi. Eme nipa inyini se. Se se die, diaba ni se abayin we die wache wa die. Die etie no no afi yebe hu na nipa na na muda abonten afi yebe kwa kwohwehwem ye hu sey tre na nya aban ne mum nipa boni ni bi na enam die aban ye nti no ono nso afa hu di boni bi sa swati ashe enti bi a aban twi na dwene nkɔso ne mum ye sre no ontwi na dwene nkɔso no hu sey die kɔso no ebetu bi de boni kase bi aba na beba be ye bonyuma abata ne ho ama many years ofri aban mu a de beba ne se ne